ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tin in sa odi kan won ni chira won se

0: awa weju ma na yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopo ayo ho sentrene yafunu a emu ato no ebue onyankopo ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be by the channel omutsi omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

aso wa do amemmu wadi ka yutu ni bro ba di hu sa ha ni wadwani agya kutu ni oba free Ghana kwa bro chire ni fi adam pasu adam pasu adam papa dai mu okoduo na ni timete.

Oh Jesus, Rade. Eti ane rama kumne ne fa Rade ni ane dasu Rade. Ndeje tu ya kuma musabati ma bibi ama.

0: awrade ya mosa chane na simiye mani wanyina hobe manu nyina pamunka sampa wemsa ay ay ay ay
1: ay efia wan sankon amesa ay yehu menyu miso media sa e adomfie dako
2: adomfie.com.
3: Say, Bia Noir, and you're going out of work.

0: to my Eddie Akahu. Busia ye kwana afri yakwa kudin koma ne mse kwesiara CD do anache se ensure yen have talk no na edru so edikan ye de chasse na edidin komo e de fire pom den ho esan se ye kwa ye be no se wa wuti mi hunya dia ntumi nti radio no na me hunya dia mi ntumi nso metena e me kasa nti ye kwa ye be nyina sika ipe edaya ibisi ni nyira ya ho den ana ye depe edisi unisika untimi ntidai sana wuni ya hodin so untimi nkupisika nibi sana tie na enumere sede debi ya wuni mino mene Dr. Ben Nyakon adudona friend se Dr. Mehingham papana wade ye enyane esaya dieno ana debi ya ya chuchu nkomo wa ufihasi ana Mehingham wa ono susu ewa haneba efren mehemwa ono ewa ha anafi mehemwa ono susu aljina mabeja fwede wa matina sidada akra JK ya mwa ewa ha upenye oridwa ono susu ewa hasi anafi ipapa osofu dia ono susu atinasi dada Dr. Mehem atinasi yinko na yinko di nkomo ana ochu ichwe mnye di nkomo kakro kasi ya betu wasu na hoto mko ya nkomo di ya ni ibiwe dok niye kasafa di ya hino di kama mili kama wajwanza akwaba
1: ya eja
0: nkomo ya na chichamu bi asu yensu
1: that's right
0: na hoto ya di nkomo na hoto ya chwe muno na enensu suno ya betu wasu kakra na ya nshansi ya mfemfri ya ibiya iwiye na ya kuye ni mkakre ibiya na afi enemfese ukasafa ya diya efreni se typhoid ya dia e friend say typhoid he say saya di mehusa nye nya mehusa enye yare papa e kawa experience ne ye basa na yenye free hene e kwambe so ne fokra ye si typhoid ye kunye ni dinami mi hu dia de be manu twi ni twi di ni bi nim ne mum de de me dima typhoid eno an ye ka nanso so nhu ade patia nipa ye ya e kofa sa ya re no e ba na ya re no mpo e ba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na me hu se ade e ko idie de ye mi ebi am in ko hospital de ba de ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hu nkoma broad ana meti me sasa
1: ye bypass
0: mu baya ese ye bi mu ko akiri ma amanfo etiase sa ya di enkwara betime nya pagini betime nya kokora brewa obi etime nya be mante nketesi ya obi betime nya sense ubu ho amehu se bi aka no na mehwe no so ye very young and hoding okoba hoding mutumiri kai bibia that ebra mi hu se sa de no bi na ekoso odi panikan mi hwe ni pama ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no babo hu ah em se na so we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da ebon ibi amensu so afi du ba bi kra no me fira be sofo ka chenze sofo na sense me fi abai fo de bre omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da ibi amensu so o ka ni nyina
1: yeah no cre
0: o wa o tin me bi o na so
1: no cre
0: na de bi afre no na na de ni o be de nya ne fi fira ti ni se ham dok ye ni nkoma kakra se ho na apese ye mfa mfira na ye tiesi bi na wotwe di twa mu no so e dia ye
1: all right my chat for
0: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho da wuro kire o se white powder no papa no betena ha onya bre kura nche white powder no emu ye na emu ye ni ayen yam no mbie na ye tiesie na ye hu die ye no ye die ye ka ye ni nia ye ka
2: in she right
0: white powder no e ye ma obi a ukutu jomu una maate gugro gugro gugro gugro wote se ukutu jona niye mabi kika kika boom doctor se saade ye fred bibibi te se ufi kura mefanya example wansi ukutoka siya numu honu mono ye waniye mabi ya dia mano mastiye ni ye mremere siya fren hydraulic siya nbuse afi se no sa na wuntu bi ngoy sen wuchi mu nchim ni mu den den den den den den den den den den bicycle e tro bi a wo se wuna mu a chee na esusum na wo de pad no beti twi twi twi twi twi twi ukoto oil a de gum pe ba twi fa so abo se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor si kotuje etie kotuje no uje ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi kutu ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntini mu no ana aba bi sie ni ana wodi ade bi tse kurabi wodi abutu so ana wodi ade bi aye trototro ade bi aye tro ana wodi agum se be ya wona mo a kutuje ni mi nu no nkase no enko kambum e katwe ani pe se totro no san afo na mo a oti yaw pa se view sana tie doctor chirim mun sana wo chese tie na emum no se wo de na yesa bia unya white powder no pe acha na wo twi na wo twi mi no se ah gugro gugro na afi na ka wo run to be nante na afi yaw na jai afo na ntia unti gugro gugro bio wo na mo a na se ti fum uti ade so kura wo nti wo na ti kakra bia na wa koma ebo pau pau pau kwa kwa yese unanti ya jise ufaka udenye udana jua utite wakuma yon ebogu wa su utida su yonu su wabetu kum kum kum kum doktor jise utite wakuma ebogu wa su kum kum etire usi owe problem inisu wa boma ne jijigu wa su kum kum kum kum debi etire bia wakuma yese yedi yensasha uyefurumuni yitu wakuma nefru yem ye problem ya rikesiye ah what do I mean any Dr. Mayham no white powder wa wo mu jabroso pressure diabetes for one hour wall fibroid one hour wall eye yari bi ti yesi efre no de mama no ngo no se no kra bia
1: fibroid
0: eh aba abigira wo yem ama che se wo yem wo hwia enye yi bia no me die ya make ya akwa yi na me de di nkomo yi yesi onya typhoid we so the fibroid typhoid fibroid almost a pa mu di no we be sisi akwa na yam say say mi ngudie me bo me say fibroid we no na akwa na kan na say typhoid so han ni pain na no mu white powder so ni pedua no so na san me ni pedua na ho din ade bi a wa hwere we ni pedua no mu poison dia doctor Katrin say ni ani ayi di nyina say e poison pinsua ye no aduane aye die fruit aye to die vegetables ni na aye chemicals and as see ye dey akwakoka no ntin see wiase ba bi aye duro no ye duro ba bi ani nyan so wudi agro wodi die hu kakra bi die wudi akwa mu a obenya haw ntin wudi ana se obenya white powder wudi gun human opa wasori a wudi die no na wanom waka honum enyumre wodi die wi a wonni aduane bi ansu pe na bitmanom no na de bi agun shum no waka honum na wanom na da na ena no pe ana maami bi frɛ me no si because mi kotobi na dia na mini pedua mu ye me no enya asem ketua na me kotoye no ese me num ba kon enura enyumre no ade achiye no ese mi jame na bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese me nana mi jente ese ma hu abome me konso no mu ana se me nyede ka me se me fre doctor na nso so me fre na akwa mi se ebia za bro wa sore dem na mse de bia na ewuru wa na me fre wo na mse konso no se wo hunya obasabasa se bibia anye wo so da bi ne yem na no oja na kakra na na so se ni wo hu se oja de na wie ye no e ti ko ye no ni pedue ni mo e free
1: sa pe pe
0: se ya no ka che me e na no pe ya
1: sa pe pe pe obi onu ma oja ne na bia no wo be wie ni na ni pedue ni mo e free
0: sa ta mso wo ka na mso mi shi dia so sa ho na mso mo chire mso mi shi dia so ana me kan say ade chenam so on koso no onum
1: sa
0: na onum di baby onu abi hu adanse e beba o minim se sabe uti ye
1: sa
0: ma me krose uti ni ampacho ya freme na enyumri ya beso wan kasa wo ka bibi so uti mi ya freme freme enyumri ya na doctor wa me ma na nkasa wo fidie so na wa di adanse de onum na nra nko ampo no di edru no ayede ama wo doctor yenko typhoid no so na yenyi fibroid no eno de na ka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedin koma kakra
1: yo kwasi se de oni pano kae no no kremu ni typhoid yare no yare a gana ha ebu pa ebu ye ni pe wo typhoid dosun papa ye ize na ne senti ene se ene ma e de typhoid ni ba no e dosun dosu papa apa nti na ebu no yedi kan enya ewo yedi die ni enu mu aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensu mu eke aduane no a ewo enam ahonyo bi a carisa typhoid bacteria no afn s typhi no ena se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam
0: akokonam
1: yes
0: ti ma typhoid
1: pa
0: adenti
1: se typhoid no kotena aboa akokonu mu to wi a nsa beka
0: nem power da so no
1: kotena
0: mi ye ti se akokonam so nya akokonam a ne ho to no
1: sa ne ho
0: nya bi papa da ma ti mi ye na twa yi
1: aha se enkenka se wa mu ama ampe number 2 kusia ofra kuko no mu a otimi ko tena kusia no so mu nti se unu wa kusia no amna mpim pa nkum typhoid abo ano
0: se muzumuzi e no acha 5 minutes menu yenyi
1: de akwa fa su nya na mbobos no
0: okay ene mwanu mi o mamu ni de binum kana o simenum simenum yesu kusia de acha simenum a ben mo mani sisu sisu enje hwe
1: enje hwe afi insumu nam
0: fish
1: onse yenka na fo yini ehuni ukon kraya efunano
0: eho ni jae
1: ne na mafu cha omunai
0: bola isi utano atwie
1: bu ofi se ni pano okoja ne na oho no so o typhoid ya ready bia ya na eko na janai no mu eko funu mu na fish
0: no
1: akoso Eddie, I'm not going to be able to do it. Um bebrewa sene so mu de fa infidie mu a
0: so no
1: ni ade no onye ne sa ti e na o se so na bu se se obi e
0: ye ye different products
1: sa ti e no so so
2: e na generally no e baby ahunidie
1: sa
2: ahunidie ti baby ahunidie ni no typhoid about in the kitchen obit mi ye aduane no agen enkuku na si obe 3 days nisi o amwani nya be duo no ma amwani beje yinsu ade no aduane obu anu ma watu ni nsu be on treaty
0: iwo kra tank si fi onum be mfi mi no kra ni enhuru mu
2: enhuru mu da
0: eno bi ni esanum
2: ade
0: no aduane ade jari esi ni ma ibibia
2: sane man I worked at organization amuye mshimu fa typhoid tamu hwemu no mo mehu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 no mo ye the same dia kwa ni mu afibia nipa 110,000 ana typhoid kun ndi nipa maku 110,000 na typhoid ekun mu afibia we 2019 asem
0: tabredi ni mba bia kodi
2: the same dia millions na ekun mu esan se no ya hu ne die ne ekofom nso emuna yani akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neighbor ti typhoid ne die enye easy
0: nipa 100,000 over
2: ene kuwa mwa afibia anu ya 2019 asamu na meka the latest ayibadi ya mini kuwa ni mupa
0: ok
1: ansana 100,000 na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million niya typhoid afibia 21 million afibia o
0: na kumubese 100,000
2: from year 2019 asam ni ek into 25 year
1: oh typhoid ya di kum ni papa because one say che ni pedu enu mu a etimi go omutimi gbono gbono tokro ewo osun mu mu omutimi gbono tokro osun mu the go ha onya obeko eja nan so no na emuja ewo mu e che o se omu gbono gbono tokro ewo
0: emuja nyinu gu mu
1: emuja nyinu gu mu nti enye yare papa ena ne konso edin kakra ne ko edin ne nese se na mechre kwa efa su nya no nti ne ma no ko edin
0: ahoni die
1: no ahoni die
0: no na yesu ene mu da su tifi no
1: sa ena de ba kwa esa won ho ne se se u titia na emu anu siti omu siti omu siti na u jai a mo se no mo sa
0: ase ndu ba sa kro mo mo ba bibiri nya hwad wasrusru om
1: sa so enti so utiti a na so pomode so betiti ni ye amane free ho akra ma wo enti senan otie no no na ehu yare ehu pa kum ni pa bebre kum ni pa pa abeda na betime hu se wonya tie for yade ana se wonya yade no bi nti yadi ka hu se yadi die ni anum nsuo fish kusua ena sane man mu ena yenye fi ebi wo hu so a nya no
0: ya ho ni die
1: ya ho ni die
0: ba sua ye num
1: fi wo bi a no
2: edu fi a ya ya ko chi na edi ya na fa aduane
0: kamusa ko jana so oh horo ni sa
1: fu sa
0: sue ni pa bon tin ko yi asiba
2: o nya wu e ma o fa o hu aduane na
1: Ezu se abuchi ahunidie no kwani mu no. Ke esute. Budu e ho no so.